kara si kahunilo kwan sa kapin si bal chanro na to keng si bal chanro na to sa kong ut si ko kain akwi naknatalimang li uchining naknatalimang li rusilal li kangel na kabano malakchapil na koel li rusilal an ke akwi sa komon kwan cha ah nak tataumang rusilal malakuchinyom li angelak sa likongkong si kooperatiyo ut takakere tanak mare kon payak ebli komon lingka te sakong paan rara pingkil aban tanaw la at nakmaani yochi ramok chaku li okeng li sakong li tengang li kaushlak li nalepak li sikwal shbeu li hunghung chi nalep li kanghel malak li chakilal li natalimang sa la kooperatiyo kwi kwan li honal malak kwi kwan li nakhek chaku utlating ka jokat chi okeng Tial a honesa kwi yo kach tapal chakuli o kebal. Tial a honesa kwi yo kach tapal chaku lishkul al malahlishkial al rah li ruchinyom la cooperativa. Malahli cooperativa li na kota li mankwi. Tento kwi takanale pa malah takatskil rishli atin hain. Takakye lin cooperativa malah la cooperativa o akwi le cooperativa kwi relikchikial yo keshi sapong. Yo kati chisa kong, yo kochi sa kong sa komonil, aran narut ta koksi epli atin akwaye. Aban, kwi kial kakwi ka na ah na kah, mare kakwi ish na ah mayak li kakwim, kut nakchochi chas li uchining ka nakwan, mare li nake ramok, li nake lookok, ruli akwim sa pe, rikineb jik toshik, jik aking, uthanem nake naunak, Junso takwi takwilep chiruli junchia. Mare kyal takwil tekulak aran aban nakanaw nak parkwang katlat. Aan sakali tak erak shlo al aan rak sakal li takwil chishuni li parkwan li rusilal li kwan sa li junjong chi kooperatiyos. Aban kwita chal ut tak ayiru la kofin rejun li komon rejun li poyanam. Li ingkana kanaw ro mare toho hunsut ingkana kanaw akwi matzakal ishtoha akwi matzakal ishbispal uti na malchik na leb akwi li tentorak tak e sa ah uta ana in li shkomon li na lebak li kyokoch ishpanu kila na kwan tashkawash ki apshkush fede kobera li nakulak sa le kyan sa le muapal sa le kungu chi kooperativas rekin li shte maga kona kanaw la ish rasal kutan kyokoch ikulak sa le kyan re na lebak re kaushlak Aban nakacholo bakwi rakhlal chero nak makwa anhain khun li chilang, makwa anhain khun li mahekwang, li nakakban na shteba li kakaush lebal. Nalepak chirish, li karu kyokos li hunghong chi kooperatiwas, li karu sakal te, li karu akwela, nakanaw na li komonil li kooperatiwa, kwi kyokachi okeng, akwe, malak ere, malak te sa komonil. Utkwi, ink akwe nakak, O keng malaking anakak shikudpal malashkipal na kke li komonil. Chanchanta kwe, tiyal sa chok honal, tiyal ramok na akhek, yoko sa li kooperatiwa. Li na akman bichureb li honal hain, nashkanaka kwa ishkastisil, nak takal takara takosh lo i, li kke, li kak angel, li kak komonil, li kametsew, Tento takakol rish. Tento nak la o akwito o keng la o akwito atinak chirish ishkunil likaru re li kooperatiwa. Tento nak mare pikwanku nak li komon mare kiosk ampal chakilal mare kiosk sikbal janru nak toshku. Aran rak nak takakot sakali kametsew aran rak nak takakot li kakakwilal. Aran rak akwi nak takakut ayak kakos el man nak laat nakanaw nak chakyali ra chakchirish kol palrish la komonil la kooperatiw narun nakatpo nak kwan hun nak kwan kwi pak ni komon ni nakerak shkambal hun railal hun chakilal hun hachok i sa la kooperatiw aban li inkana oken li inkana sakon Jalta rapi liya silal, jalta numek chikokan utmaka tishmanu.
Lina Sigman Biesh Panapakwa Eshkaspitsin Anak Chandru Naklao Likwangko sa Likungho Chikooperatiwa Takil Takaraw Takakolrish Likaruke Likaru Akwela Konak Marek Kwahunak Karuakwe Pistawli Railal Malakstawli Chahkilal Marekunak Lakitom Inkataka na baran Ona kakwil aruta bano ren tasut ekujik sa isnaak ona kwan lakchak tubela mareli tse, mareli kashlan, mareli patush, mareli kwakash, mareli hunak likuy nakana ona kakwe ona kacholani, ona kakeruka ona kasabisi aban aruto katroy beninkil chirish na Se hunkutan kwan aruah kuitish keakwe. Rokach rabalik aruah kuesh manak nakanauna kwan klame sewaran. Kwan li tumeng shakokse. Kwan nabalchik kakrerurah li tento takas ilrish renak kwan aanaran na kuikin laat. Kwila ako choch. Maunta bita chalkut ta... Esham leli ochochnali na kataliman kweni na unapinkash banak Shakui zakala rail re nak shakliri ochochanu kwan la muepal anak kwan Unak chikli etalil mare kwan komon na kenawla isha nak kwan zali halang halang chik operativas Kwalkyo li usak, kwalkyo li shabi lobresingile kakwan hek Ut napal chikli komon, napal chikli poyanam, kwal kuchikli sahil kristian, kwan klish pelepal, mare kwan klish kawayachich. Ut kwilat tak ere tal nak maret okchi poek malak kwan karu hunak makhelal tishtaw, inka takana baran. Ona kak amriki hun komon, li akshk angelak kwiri pal malak tuku angkil kuchik li Angele pal li kwan akwikin lat, li bele pal chiri. Ut kwilat na katru, chiri pal kwilat na katru, chishk angel ankil, ink akwikyal takanap chihokan, on nakat oken, re ril pal, karu tatruk shpanungil ut tatukla kuchik. Hokan li oken, hokan nakakut nak. Hunak li kakreru Awan li kooperativa makwa hun kakreru makwa nak takak ta kalapi chikok nak kwan manak takakiak isa kok uchrakeran ka li kooperativa kona kenaw laish kwan shkyuam kauta kwan shkyuam sa shkawa nak arang kwan poyanam Arangkuan kanachin, arangkuan kuin, arangkuan sahil al, sahil shaka al, kuan kep liko al, kuan kep li chekal poyanam, li kuan lok rak tentoak kuite kil shpannak, sashk awaev haan nak kuan kli komonil kangel. Sashk awaev haan nak shaksho, li kangela kanakuan malak kuan nabali chabilal, li usilal, li nakataw, nak nako kangelak sa lihonkong chikooperatib. Takakebi retal. Tokpar naru na kokulak malak aruli naru takapano reshkolpal rish li aru kwanke utmarete kaushlalesh onak na ko atinatirish li nalibhain chiruli po na ko talimankwe na kwan na kikere tal na kinaw na bali kultikang na kwan chirish li achapang li kish pan malak li kishtaw li katanamit Guatemala na malchap chaka na kwan Utkwila o anakwaning anakannaw sa kalshra pali karuke likakomonil chanchanak sa tsukoyak Ukanak nakatoosh kaya klech o lishkakomon lishkanakakwa ishkatitin Di nakikeech o chirabinkil shikyapshkush Ferekover li nakulak raslal kutan erikin sa lekyan sa lemuebal rikin lishtenak maga Uts nakoy benina takanak chi cholcho chi kul yasilal khain. Naman karu takak karu nakataw chirish malak par takak kulak. Likin li nalibag, jukin li tsolok malak lisera ikli nakapan sa lekyang. Chiru li sakew khain, anak
Yokochis taubal juli o nalza bar kuin na kuanga kuili saich oleja se le junjo chico cooperativas. Avanta jajachuli saich oleja y mare en cuata ka kuas vea que erken li saich oleja na que banu leish mare li bachong bolochok mare li alinak mare li shahok malakuanchik como na kuili na lebli na que banre li kultikan li yokochis que bal anakuan. Kuita kultiko akuere. Kato siyak baya ka nalifain kwan siyak kutan anakwan malak siyaman ut nakanaji choncho nakakwihaan ta kak wikwan chan rush manungkil maani tajak taramok cheru re napingkate banu apan kwi sa shikaba ish manungkil kun nalifokan takakanab chi ishbek lishk angel kooperatiwa li kwal angel rasush manungkil. Tanto ángel rafu nato ilang toh tochun la put takatsil dish arkwan li takabano ni saich oleh naru hun patakwe naru kwan karu akasal naru kwan hun kwale malahun kutan malahun okien akwe lish nahtil li takachal sail aman kwi kwan ángel y cooperativa utan rasta rakop lish peul toh ar naruto kulak chiruli lo klak chiap kain yomak retal haan o kanak na kwan klitsi lo klish anan li na leak li na pak takabano sa likungkong chi kooperativas takachap li pisle ut ar na kwal ta sa leak ut karuli takak makwala oto kyok renak kwan panumak li sa ich oleh malak panumak li angel re li kooperativa ni hunhun nasnao ni hunhun tento tuk tuk chiru li aru tene bampil sa shben o kanak nakachap li honal aban li choko chistiebal chirish li angelak chirish li shopalu li akwim kakyal ma li tse akyal ma li kape mare kwan hun akli kooperativas yo chikulak li honal retishman li kangel hain mare kwan nakshetiki mare kwan toh terak chikmayak li honal re naktetiki ur nakannaw akwi nakkwan li kooperativas toh yo kesh kawre sinkile re rikin li karu yo chichal chero mare yo kesh chish kangel ankil li na chinamangu li kape li na chinamangu li tse nakannaw nakli kangel hain Aks ilman rish changru takalish na talimang li kanhe le bal kung kung. Baban ho na kenawak kwi mak ah e nak yokochish na wal changru kwan kwi mak ah nakabano. Komon li silok ish, komon li nalepat, komon na kwi li kilom sa li kung kung chiko operativas la o li komon li tenepampil holoming sa li papen. Pridpal chan ru kwan ha na kwan aru ta rah ho sal ta rah ho na til lo nal kwan ke espanu kil hon hon chi angel utin ka ta kol li yo ko chi skulti kan kil chak cheru ro belah mare ska ke kol li ni e ut mahe na ka ke li u kal sa li shamre ta cha akli ak achre ta cha akli kashlan ut mare akshe kulak li ula ut kanu ta ke re baran Umare Juan te rajo chikru su ek on nakatau bayak li chah kilal on nakake bayak li alinak arano huak yo kochak tishkebal apan hun alinak li inka us malak li inka rakten to tabano sashkawanak kwan rajonal akwe despanunki li kangel chak rupela apan maren ka us shatu su bretalil li tento rak tabano maren ka us shasik ebru li komon ni se oken li se ten an akwere naktaban li sa ich kole bukan akwere kish ka angel li kooperativa ni tilok ish li shepanu chak tohe kwan shkia lalil re shnawal sakal chanru kwan lik angel ebal kwan aklat tat chik likin lak banonelut ta paz malak ta kultika kwi kwa hona kli railal sa lahun siya kalil malak makaot kwi kyantan na kwa kshna wal chiko kaan wana kwi tish kulti ka chaku chan ro na katataliman ho akwili bale bale chich kola ish na kenaw
onkebebli komon li poyanam ak shkawre siri breri pal shtawbal barkwandish tiahel barkwandish mahelal ut bila at shakeretan yosh utmal chaku hon mahelal hona kak ambik inebal komon hanon ut hona kwi nakakwa i hona kwi nakanaw aru re kabele balchi chan kaut nak inkanap ek kaut nak wal natiqo kaut nak inka chik nashkuy kampani ik ut nabal shkomon ko kana kwir kendi kak angeli konsili kun hu chik operativas un pat na shikli lo plajona la ban wana kenau ana ikun shkomon li kosotesion de nashkeli kak wa dios ut ma kajik karu taqaban wara ke wak ye chol chizil pal chizil pal de chichapil aban li karu te tau te rakun atin sashben karu li te banu parte shkulak o kyal li tahman reshmanun kili kanxel khan de nakshi hokain inka to ishtaw li kula chimahi na kyalo li tsakaem renak na te kulak te akul chichabil aban choko chish ke bajon etalil de kien dishk angeli cooperativas na ta kulak shona li malakhnak te shok chichokok Ayal Matsi Makape, Kauresim Ilak, Chishunil, Lishk Angelepal, Li Cooperativa, La Cooperativa Lat, Renachihokaina Kui, Tanau Nak, Likaruta Kuisichak, Kahunru Akwim, Hualchabil, Sabarkuishanau, Nakshatuken, Shatsakon, Shatechak Lameseu, Shekele Unalak Kui, Renak, Teshruk Chishtawal, Li Usilal, Malak, Lichabil, uchinin an nakoy benim nak shkana chi chochol ho ho chi nalev ho ho chi silal nakwah ku chi kulti kan ke chero nak cho kulak sale kan klikin lishte maga utsa shaqik nim ancho chi chero li ho na chi ke re rabin kil shkia shkush fede kobera